0: takkiua.
1: Kari on huomaa.
0: Mä hakkaan vaiehäynei. Ngata maariki. Anna, kua kore nua hetsure. Hei, tää te vajata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā. Kua whakarerea a koutou tikanga. Kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono. O tō koutou ao Māori.
2: Tikanga.
0: Tūhoe. Kāroha ki tērā ingoa. Tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā. E hiehia kē ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarere a ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
4: Ai, haramai ki te oranga.
3: Eka mā, weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru, e runga nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka, reo Māori nei, o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa, o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te mārohātuana.
3: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohi o mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatau ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatau ki, ko te amurangi, ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere amurangi. Tere kwe e kui e.
3: Hāpai.
1: Ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
1: Taihua, taihua.
5: Whitney Houston.
1: Oh, my name. Ai, komete.
5: I roa a mion.
2: Te rangi matua.
1: Ai, te rangi. Muri! Taihua. Mui, hainga ki te te. Poroa ngā wai wai.
3: Ko te amorangi.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Anna.
2: Aretha!
3: Te hana, ana mai. Oh, tūhoi, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
3: Kia tere, kia tere.
5: Pai tōre o
3: aeta. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te amorangi. Taihoa, taihoa, taihoa.
3: Tūhoi, tūhoi.
1: I pai te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai ai te kōrero. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Kōrero hia.
1: Waiata hia te tehi, waiata kāpa.
3: Kai te moio hea te tei, waiata. And eno.
5: Matea haitakana.
3: Harawai muna.
0: Asha!
3: Asha!
1: Ai, ai,
3: ua.
1: Ua, ua,
2: always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikaare haki hana.
1: Muri, ai.
3: Tata, wai mare koe.
0: I puta iaia.
3: I puta iaia.
2: Wera, kopi kopi.
1: Ko te hāpai
3: ke hana. Ko te
2: hāpai ke hana. Ke hana, kopi kopi, nei.
1: Ko te hāpai rangi.
3: Ai. Tanatam, whakamataku.
2: Ai.
1: Te ahua nei.
3: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우아. 아, 그래 이때 뭐 해야 되나 이 탕가
1: 이가리.
0: 그때 아무랑이 김우아 그때 하빠요 김우리. 프레디 메케레.
1: 아, 퀸.
0: 프레레.
1: 아, 프레디
0: 메케레.
1: 프레디 메케레.
2: 세네 하나 하나 되라.
3: 하프 마카, 하프 마카.
1: 야, 너 와야다니.
0: 에페라토 느낌이야, 태우라.
2: 타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타 Mera
3: Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana.
1: Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Kowana. Te hapai o.
2: Ingari ko te rapo, i mau e rā pai. I a rā e rā.
3: Ka pai, ka la whiua.
1: Ko te amorangi... Ah, ko te amorangi ki mua. Te amo... Ko te amorangi... Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
2: Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai, tai, tai. Te amorangi... Ki mua... Te hapai o ki muri.
0: Ko te amorangi
1: ki mua.
0: Ko te hapai
1: o ki mua. Amorangi ki mua.
3: Nani kore te paku mua. E noho pai ya. E noho.
1: I te whakaro e ki te rao waiata.
0: Elton John.
1: Ai, Elton John! The moment
2: in the... O ngā waiata katoa.
6: Ko Benny ne. Ko Benny me te Jets.
1: Kia ora.
3: Ai. Te kakui o. Katoa tu.
1: Anna.
2: Anna.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri, i moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai!
0: Āna!
2: Kāni ai! Kāni ai uru!
3: Ka pai! Nā reira, ko mohio ke tātou, ko ai te toa o tēnei whakatangatai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tukoi ngā koro e tū tātou, he waiata kai te hāre. A pai tātou mā.
2: Ai!
3: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, heo i hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke, mā te wā.
2: What's that?